0: Nina.
1: Si na ti se. Ase nu awon mo wa. Awon mo wa ta ba bi. Eni ba to fena si na kupo. Innal wafa'a min ali baytika fa'lam. Nu awon mo re emi Olorun o gbesan. O bi ma kan ti o ya yi ti o da. Olorun ni gbogbo ni si na laye gbese ni. Emi Olorun wa fun ni si na in fun omo ti o fine. Omo yen ku pa. Yo wa pa. Gbogbo nkan ti ni Olorun o se fun won ni. Yo si wa attractive. Kọ́dà step six ni ọ̀la gbára pé ẹ ká sọ dáadé èmi ọlọ́run wọ́n wà ará àwọn ọkùnrin sí wọ́n wà fọ yóò funfun yóò ju aṣọ ṣáínà.
2: Ìnà lọ́wọ́.

Ajijeyin ajijopa bi eni Jesu ajijeyin bi eni jeko mo dupe baba to ni mi olorun to le mi mi le ko pa fun iba se niyan won yi iba si regu pe lopalopa wa lara alakori orun to sun lale ana iba ti gbo orun lo tori ko gowo ni lu ota o ko sun ko ma jilero inu won ara ba mi o wa wo mo oju teke mo jitan inu bi won mo dupe adani waye mo gba pa mi o tun se egbe be mo gbese o tun se rin na kasa.

0: Abotika be musun ni si se kanga ni oje. Emi ajisun jalale nba wi le nga pa bi alakan funfun.
1: O to baba mi ajisun jala awa o ba tere wa. Be yen ba fe gbo mi ni ra tara ki soju boro dana ogun fun mi ki nya gbo mi ja kana ki mba wo
2: o dana be na ni o ba je so ja la ba so po wo ni won ku emi ga o ni gba alaba
0: baba
2: wa ko loke ma si fa le ko ro
0: o to ga ye gun mi garagara mo kini nse yin ki le je yo se ni waju mi le gbe nleri bi ako alahun gba ogiri ko wa buru ko ba je o saladun ara mi ni aigbe komode o mo bebe bo ba le danu.

ode mefo totọ ni won tin gbọ mi lọ adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa iwo to ni gbagbo ni mo nba wi o iwo to ni gbagbo ni mo nba wi pe olohun o se ise tuntun yo se ohun tuntun yo gbe ara iyanu kale ninu ile aye re ani gbogbo e to nru en se mo pe to ti mo se tan tele te gbo ton na ni pe ka mo firo nu se ra wa lese eleyi lo wa nfun wa ni wa njeri si bi pe wo ba sa ti ni gbagbo ni wo ri ola.

0: wo dami enu iyanu te ti o gbo toju ori o koja pe yo mo fi pamo kini nja e ka mo fi kini kan pamo ampier isu eni bata dowo boje ni ti su bata to bata to ta to
1: laija wi pe
0: to ta koja be to je pe
1: iyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je tun ni e ma po e je ajo ma je o e je ajo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti sele o e ma bo e je ajo je kini yi emi nikan o le daje yun ti su bata daada ewo la buro daabo ti su bata daada
1: mo ro oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan yo tun ma gun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: usta sukan on soro lori eto nbilana oni ola o tola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti se ola fun eyan o ti se ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo la o olowo olowo la o sugbon mo kan binu eyin kan gba ti e na ni sugbon olowo la ko da be yan mo rin kan ah o mo rin kan o sugbe mi egbo ni re eh orin re mi o ti e e ti e sugbon ta ba ko ni bayi orin ti tore ni o tore ba tore ota eyan gan yo testify se pe olodun so re fun yan niwo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe I like awon video won ke se yi nikan ni won ni o aimo ya awon orin mi orin emi to je orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta ya ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbesi aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti nigbagbo ori iyanu oluwa lori gbogbo won emi nigbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: mo sele lori
0: se gbagbe e je nja yin tan pelu igbagbo e je nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa ti nlo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
2: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu oni o ko ni
2: oluwa bati
0: oni eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo ni iji melo ni iji ohun tẹyin ba de laye ni ayin ọlọrun ba mo ba yin de lalakeji ni ohun tẹ ba ti nigbagbo yin tẹ ba tuba yi ni aye be na lọlọrun mo ba yin tu lalakeji nigba tẹyin ba nigbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun tẹ ba ti nigbagbo ta ba ti nigbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yinka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je.

0: ya salam, Sule Jalali wa Alikiram.
1: To ba je family member gan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: Olorun ba nikan la isu Olorun ba nikan la isu o Olorun ba nikan la isu o boyan ka ba ran lo le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to nda la mu je merin ore pada su ijo mi o ti e le bo si kara ko je je pe boya ko be kara mo gan boya o ba nkan mi nile to ba nkan mi de yo ba kara mo su ba lo ko si gba to kan le kun to na ki do olohun ti o je o aba e mo ke si baba e do olohun aba e mo ke pe aba e do olohun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olohun o oba ti gba adura ni

mo ki eyin temi ni United States da gbo mi lowo eyin temi lati Canada eyin temi lati Benin Republic eyin temi lati Ivory Coast mori owo yin be won o e seun o mori yin owo yin be lati UK na eyin ti lati United Kingdom atodo awon ba mi so ni success o dola omo okundare omo won ni lo badan awon temi lati London nu ti won e se won ma nawo se alore kore ati ba mi Lukman Folarin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo ba mi Saminu Omo Adepoju America ebu dola aja ni oba omo won le ruwa ojo oko agbedudu ori okele omo akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lo mo mu si olomo apan o omo olora gogo de asigba lona to mo to bi tun do ri ba mi fata ibanlele olusola olusola isola bandele pati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere won de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo mo awon ba mi alaji dada ese won gbogbo imo ki patapata eku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ti nigba kokan mo fi de odo eyin ti le ti le latori baba fata ilamide latowo london state madam funmi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladigbolomu idini adekunle evangelist moses akande akintunde omo won ile ogun alaafin oke sokun nilo oyo to bi dori afolabi nurudin ni alaro latori le de libya modupa o modupa epe okun ope olore adan datan ni o ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo e se o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu to bi dori ba mi ba asiru omo adeniran lati ilu eko eko aromi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba e se un eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa light alive ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka faya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa.

mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun oye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun oye hin gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo lasukan mi lohun na gbogbo kan ni aye lukara patapata nde bi lo wa nu okun lola fun layo lasukan mi amejo ni emi ise ro ma gbe pe le subscribe zi YouTube channel ti wa na o aji se bi oyo TV ni ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio TV aji se bi oyo radio ni Facebook beto de ori IG na aji se bi oyo radio TV ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be do ri YouTube aji se bi oyo TV ni o emi dagan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin bale Adeyinka Olasokan mi nka sama se daada ajoko bi e ni kilo wa

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba en kokan
1: to eyin temi eni abawade la abare le o eni ajaba wa ni nba lo ade fun eji koko na ki iti o teju egbe ma akako pipa pa teju egbe ma ni ama lo lo ayin oju rere ni wo isi wa akako to eyin temi ama be o nitori obe ni nbe so atelese abe na o gbogbo eni to ba ni ama bo lawo ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo ade fun baba je ro ma je le eyin temi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na lawon baba wa so pa aro baba mu fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju ewurin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titi igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi binle sinu ba nuje mi ni bayin ninu ba nuje o e bi mi na sinu ba nuje e ni be mi na ninu ba nuje ka to rira layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa npa yin temi o diwo bi ojoro
2: ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba ni kokan.

0: Ten gbo bo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
1: Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
2: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e teti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso giogio iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi yeni ati agbajo owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti e temi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF oya ati bani ndibro mi ma wi fun yi pe ayiko to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe opo nikan ni omo ati bale ye je ni ma so fun yi pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusu o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko tere ntori ajise bi oyo la ari ajo ni se bi baba eni kokan
1: ajise bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
4: Suratul Qalam. No.

0: ki mo de mara ki mo fi toothpaste fo enu ju be lo wa like oni san o koni san o koni san kini mo mo nlo si nkan abile ti ma se lodo mo mi ogun fonu se lo ogun fo awon ni e ba mu ogun fonu ti yo ba won ti won ti gun mara won ti ma ile mo bayi ti mo diju mo ri le mo yo ta mi o nigba ti ba koko le mo ti won tun le mo lowo ale ti mo version to ba di ojo keje mo free niyan ki wa mo se laka laka to mo mi lo e ba won ogun fonu emi na mo tan fi se o sugbon ati se o sugbon ma mi mo awon ma ngun awon ma ni nle lawon ma saba lo o arun de mo ra ki n po kuyanyan wa lai be se n wo kini ti mo rara n so fere feun o le di nkan ti o pada tun hu ti o tun ba nkan mi lara ti o wule ti o wa di nti apa owo abo ogun bo le ma fe ka nigba mi en ni owo ti ba ndo yan leyin e se kibo abe aso ko yeyin e ma wa je kin so subject matter ti mo pe ke lo laaro yi orisirisi ni isoro ko lo ma je ka ni soro ko lo ma je kin ka ni ti oju emi wa lo ko lo ma ja e ti oju emi wa lo ko lo ma gbe ba wa se balo aisan ni telomi iwa lo ma ai lo lohun aisan ni lodo elomi
1: mo ma wa ko fojo ori pin ko fojo ori pin
0: elomi won ni gbogbo owo yi omo yi ni o won wa oyun won wa omo titi won ma roma koda o ti so elomi di nkan mi ti o fe di
1: tori ba ya ma
0: atare pe won mo won mo
1: ani temi
0: eyin o tun wa si gbogbo e tan ori iko na

0: Mama tun je bi Olorun lori ironu yi o. Ma tun je bi Olorun tori o ni soro wa lai ta lai. O tun ni soro lodo awon elomi ta won ba tun wo won won ni. Eleyi o ti e mori Olorun.
1: Eja ni won.
0: Eyi o ti e mori Olorun. Apojo lo ti ro nile bomi ti le ti fi mu. Adeyinka mo tun ti de loni alawe ijanu. Eyin oro tun ba mo ko mo ro bo se n gbo mi gba ro.

0: ya awala le awale wa ya hiratu le ahiri wa ya saliku watile matin wa ya rihamu rahim gbogbo ala koja gbogbo isoro yo yi e ma la koja
1: ota mi se ba mi ta ololohun tun be mi ga
0: network ilonda nla mo e ma binu gbogbo awon ala koja yo ka e ma la koja ona ba olojo ni yo gbe injari gbogbo awon isoro yin o ati isoro temi na tori ko sani ti o ni nkan kan tin tin ja lokan ngbogbo tin ja wa lokan tin ba wa ninu je olorun ba olojo ni yo ba wa so di itunu yo bo mi tura si yo bo mi

sẹyin nigba agbo nibe yen tori bibeli so pe beyin ba nigba agbo ko da ko kere bi horo mustardi eyin o pase fun awon oke ki won si di oke o si si di nitori pe nigba agbo ni o sẹyin nigba agbo ba se n gbo mi lowo lowo yen ata won ti won to ma gbo nigba to ba n repeat are ta ba ifonran yi kaakiri afefe kan ife ko mo kan bi oko la o sẹyin nigba agbo e ma so gbogbo ala koja mi gbogbo tin je yin lokan tin dun eyin na lokan tin dun yin te le nikan te le ba so e ma so fun olorun lowo lowo ba ife sin gbo mi lowo lowo eh olorun o ma wada o le je pe wakati ati asiko re na la wa yi o eh ko si senu eni tolorun o le gba fi sase baye nu mi lolorun o fi sase ni asiko ta wa yi gbogbo tin je yin lokan tin poruru emi yin ti o je lesun ti o je lewo to ti fe da pa tension to fe da sin la e ma so fun olorun be se n gbo mi lowo lowo en

0: ore kan ma nru
1: na se tin se be abe abe abawada le pe ni olorun o ma wada o mo so fun yin o awaka ti ati asiko re na lawa yi nlawa yi ani bibeli so pe beyin ba ni gba gbo to kere bi ohoro mustardi eyin so fun awon oke kan sidi oke yo sidi oke soro wo leyin ro be ni e ni isoro kankan ki olorun ba olode mari ko ma gbenu mi sase aya ko ma ku danu ya fefe nitori pe afefe kan e fe ko ma kan gi okola gbogbo soro yo wo ke le ni gbogbo ala koja yo wo ke le ni o ti di olorun ti yi pada o ti so di itura edonu fun yin o ehin ehin biba dadangi riba fori so gi afe
0: prosoke majeko
1: e ma binu network ni nda nla mu sugbon o ogun won fe won ko ogun aye awon kan oke soro won yo di petele laaro yi ni gbigbo ti won gbo mi lowo yi ko si bona se le dito a die yo wa aye debi eyin re na ni
0: iwa na so be sinu aye
1: bo se wu ki godi gaga ko di gaga to won e so pe ko mo olu o fe o ma rin
0: akibaru e gba lo so lara ko
1: ani gbogbo oke soro gbogbo ala koja enikan tin gbo mi laaro o ti di pe tele o ti di pe tele bo se lewu o de ko ga to ko ganga to kini oke na kini oke soro na o ti ku danu ti wo ni gbagbo so pe o ti ku danu en so pe o ti ku danu oke soro na o ti ku danu ayin o ku danu
2: akibaru egba lonto
1: egba nitori omo alase ni emi se o omode ni agba ni lo ba pe olose nle yi kose kose na ni ma nwe o tori pe kose kose ni ti la kose o irawe e dajo le ko sona

sa isan yi tin gbo mi lo yi ta isan kan ba wo ti mu ninu ago ara ki obo ogo ki o wo ninu ago ara na wa ki o wa fi ilera dipo ailera tin ba won fira elomi oda owo awo lokun ni nda ko bo ogo ki o wo ninu ile aye awa o ko da owo omo da omo o ko ma gbere konga konga se elomi yawo lo fe ni koda iyawo rere obinrin ile doko komo da mo en lo ni iyawo alayo ti e mo pa lase ni tori pe o ma lase le ni se

won baba money money won ni omode ni agba ni lo ba po lo se nle yi o kose kose ni ma un tori pe kose kose nti la kose irawe dajo le ko suna ani yajo yajo ba se nso yi na ni o ti ri be o ti se be lola olorun lo ti mari lola baba lola yeye lola baba lola mama lola on baba baba on mama mama ti gugu wa ta tara won jade ah in tori baba ni ise se ni

0: Send Gbogbo sin jala la la la. E ma yin kuro nibe ni kanale Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. E se ten gbo ikanni wa o. Ajisebi Oyo la ri, Oyo ni se bi baba enikokan.
1: Ere wole to wale pele Oyo la ba so ni pele iju anu ore mekunu afeni fere to se fokatan champion okedara kende maji ni keja fi moyo ninu egbe AC gege bi gomina pele Oyo fun eto ekan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe npe okukuna to ye kululu eto lera pele re dara yo gbeyin ifi ara ilu to je lokan to gogo la fi pe lolugbeja mekunu lati je kere je ijoba ipele Oyo kari ile kari oko champion okedara kende se maji oni gbese le asun joba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende esemoji pelu asha eja esi ki ipile oyo le ba goke agba champion okedara kende esemoji de olugbeja mekunu de si action action take it back
2: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba Aji se bi Oyo la ri Oyo ni se bi baba enikokan
0: Se gbagbe ibi ti mo ti bere ka to lo ninu awon adura ta se lo yen na ni wi pe quitters never wins and those who wins are the one who never quitted the race gbogbo yo ka le jo lo ma la koja ẹni tó bá forí tó gbìyànjú tó forí tí dópin náà ni wọ́n sọ pé a gbàlà ohun yòówù tí àbá wa máa là kọjá ẹni gbàgbọ́ pé ń sọ ọmọ lóòkú bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní sin máa bàbá àbí ẹ̀mọ́ ọmọ rẹ̀ o nǹkan ń se bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sin máa bàbá àbí ẹ̀mọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan kan tí ìwé ká sọnù ni pé ká má sọ ìrètí nù ká má sọ ìrètí nù depression really o o real o awon ta ma nronu aro sodi won wa daada o sugbon e ma ma pe ba se wu ka ma la nkankan koja to hun bi mo se ma nso tele pe ba lo lowo ju be lo pe arin lawa arin ni o arin lawa be gege na ni o ohun yo wu ti won wo ko le o ganga ti won la koja hun wa la arin ni wo tun wa tawon elomi tun buru ju ti e lo to ba ri te elomi o tun buru ju ti e lo olorun ba ngbo mo fi salaye oro le ka pe mo ti ri eni to je pe won ti gi ese re yo kan crouch abi o le ile bo npe ta won yan ma fi rin ta ma nki ba pa mejeji ta won kan pa ko bayi ini fi rin to si tun fi ngbe bullock to fi ngbe eru ti fi se birikila nti mo ri ni to se birikila bo to ri kan tin to je pe ohun e ti mo ri le ball o nse nru block ni ikan tun be to je birikila ti tun mole lori ile ki wa ni won la koja iwo lese mejeji ola pa mejeji ki wa la la koja re kini doju ko re to wa be fi ronu sira e lese ironu ko mo pe bi binu na ni ko mo pe lowo ohun o lese nle o bi binu na ni ti binu na o ma polowo ohun o lese nle ironu gangan na ko mo pe lowo ohun o lese nle o
3: Lala won ton be mi ga
0: ni yo ko ma la koja arin lo wa wallahi awon mi tun worst ti ti e lo tawon si tun so pe alhamdulillah to tun dupe fun olorun lori iwon ti olorun ba se fun won yen iwo wa nri je nri mo tun ri na nri lo se ko ti to ni to ba n gbeyanju to kun fun adura yo pada to yo seku yo pada to yo se

0: Y Venture Idinus Rotol Mr. King to je pe gbogbo foran awon eto ta ba se awon ise won ma ba wa lo ni iso won ta won customer awon ma ngbo ni ile ise radio ti wa loyo ni ile ise radio ti wa loyo online radio ni o wa loyo adeyinka o lasukan mi ma ngbiyanju nkan kan bo na se ma ba wa polowonu gbogbo yin patapata te ran wa lo lona kan na keji eyin ta mo eyin ta mo e ni wale lai lai o gbogbo eyin te mo n ba wa fenu so fa won yen pe ile ise radio kan mo nbe te je amo te pe mo tun royin wa fa won elomi ni amo kan mo nbe adeyin ka mo ni olasukan mi ni e ma discriminate ni ori esin kankan ati muslimi ati christian ati babalawo ni ma nse papo alaje paito oluwo kike mo ni te se mo royin wa nu Allah ba yo royin eyin na ti o royin dojudo awon ti o mo ran eyin na lowo ni gbogbo lori gbogbo atawole eyin Allah ba yo mo ba wa gbe eyin soke awa na wa ni wale lai lai o ati wa mo se die die te fi nferan wa ai ni mo se mo Olorun mo ko de re sodo mi o e ba nsa mi ka e pe to adua mi
1: ati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: e ba mi sa mi o ke gbe ito adua mi Olorun ba olojo ni yo wa gba adua gbogbo wa a ni sise o a ni silete a ni simu o re le ko dele ko ni je pin wa oro koko do koko ni je pin wa ilu wa nle ilu oni le ma wa a ni rogun onira pe pese bayi ni ro koko lagba la ara omo de wa ni ani rogun onira ani rogun fun pinpinpin to ba tun dijo gbe nde ale kiyama yanu saare olorun tun ni fi je wa ngba to ba digba kan na o wa ni je ke leyin o si aju emi wo wa gun ko wa ni gungun oya ninu owo ninu ola pelu aiku ti se baale oro na ni na la fi ma lo gbogbo yoku to ku ninu isemi aye wa ibironu ironu ko da nkan kan fun ni o kakari bonu o taran tin se ni o kakari bonu o taran tin se ni akori oro wa laaro yi nu ki gbogbo wa e ta ba nro ta ba nro laaro ju ke se ke eyan ma ma ronu o o ma tun di pe eyan ni ronu ko ye yin sugba aero laaro ju aero laaro ju ti eyan ba ro didun fun ni wala yi o hora kan egun ilu wa le insecurity lotun lo si emi ateyin a ni sirin o a ni lo ajo alode a ni bo sowo olowo a ni bo sowo olowo a ni bo ha o a ni sirin lola wala haula wala quwwata ila billahi la sin adeyin ka olasukan mi ka se ma se daada na ni oruko mi papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangara aja lo oyo ti egbo lasa nitori bi mba re ranko opolopo gba na ni ora ba be yen se ma pe bi agbalagba ni tin sare inu ekan tin sare inu egun inu ekan bi o le nkan nkan le ni Olorun oku itoju wa o ngbo la ba wa lojo ni bi o si wo titi digba mi ta tun ma pade adeyin nkan pe nbo bi awerin mi nfi le sinu banuje o mi ni bayi ninu banuje e fi mi na sinu banuje e ni pe mi na ninu banuje o ka tun ri alayo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko odiwo ya joro

itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi atin te ngbo mi lowo ngbo bi yo ta tin gbo gbo n ton se kikiki lokan yin kolon ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olodun odi male eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan mi n ba reran ko emi ase raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo tun ale se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu emi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo polo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi gba awon ara saaju ke mi gbe re kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo n bo na gbadun rin ti e mo jowo ko mi fun ani so ni apo mi mo

0: ba mi Saminu Adepoju lati California won ti be won baba dada no baba rere baba ke baba lu barika
1: mi basu oluwa adama
0: ah tolorun ran si wa mi ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ete la mo so abowo ijani mo mo pa emi tin mi to se ah e to we to nlori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to nfi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa oni diba je o ile yin ona yin na ni diba je ni sise ni sije ni siso ni sile te ni toju le mole ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: Emi ati yin a ni jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse je e tun gbo orin kan to ko ni ayin fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade poju eh fun ti eh bi baba se ma na asia atomo won to se igbeyawo ni jo ni eh a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin eh bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala haula wala quwata illa billah alila zin ayin
1: okan to more lolorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo poju bere wa lo.

0: eléyìí wà lẹ́ni òsì nǹkan eléyìí wà lẹ́ni òsì nǹkan nǹkan kì í ṣe ra pé ẹ̀yìn tèmi ọyọ wa ní tálẹ́ǹtì ọyọ got talent ọyọ got talent ọyọ got talent yo no be only America got talent no be only UK got talent so ọyọ got talent.
1: Under microphone.
0: Oh yeah, eya tun lo lowo ti birthday. In gbara sori akori oro wa o. E mo binu, mo ni kin so case ya awon eyan wa ka so case ara wa die na. Kin wa to pada sori oro akori oro wa. Pe e mo so December lenu. E mo so December lenu. Mo nbo.

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale funnest part of the event ni pe won ma wa tun sare sabusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njan lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin okada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ranko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ne gini won wa ki ka ba mo bonu abamo ni si gba yin oro embamo mo ti se mi zo tin tekene male yin a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yin mo yin mo yo wa di abamo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

ma so su December lenu o ni baba ba awon ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se mo nse lati ko December owo awa pin lemi la lo mi n wa lati ko December asi so ra yin ko so lo de ko so lo de e ma mo ba se ma na wo lati ko ta wa yo asi ko so wo na la wa yo olon o sa anu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo o olon o sa anu ibi ta jo ba Nigeria gede run eni so ni emi e sa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je o

0: Bora easily so say tara so say ini atiku o fi wole
1: gbogbo ohun ini
0: sugba baba nla were ta ni ayin lori were ta nla fi ni were le ni ayin a si ti ni meji iru re ni southwest ni bi lodo wa nbi o a ti ni meji iru re
1: baba yen te great grandfather mi lo
0: eyin awon eyan pupo awon eyan wo moselu iwa ma ndun mi pe ah se oju kan na ko lolohun fun wa ni si laaka iwa yato ni ta bi le joda iset ka joda digest kini yi ko de ye wa ka mo iru politics to n play at the national level ke se local politics ta n play ni bi at the national level keke bi oro ti a n so lekan ti baba mi apostle sunday jo kan la fi pe wole won ni titi wa ewu wa tara ta ni mo n ya wa lara ni mo n soro pelu ogbon agbonju yoruba ti n je ki ologbon o wa domu bo ti en ba ti gbonju I mo n pa yan la ni o agbon gbonju ogbon mo n po ologbon la ni o deyin ka pe nbo bi awe rin
1: apata para atobaje ye mama jaya lolo ekun oko oke onile
0: se mo bi mo ti lo se mo bi mo ti bere ni pe oro esin ni mo si gbe re o ti mo bi n soro pelu awon omo ti o fe se jambu ti won se cbt to je pe laarin 3 hours won ti pari cbt won ti lo ke je pe won fe ma gbe nu inu Covenant University ni ota won a ma gbe be lo for forever won kan wa se exam to je pe ijoba apapo lo si sanwo center yen owo ijoba apapo ni ke se pe boya enikan oje muslim lo wa ndi lo gba form Covenant University obe mo wa de jabu lo be lati lo mo fi finran CBT exam computer based test laarin 3 hours won ti pari o won ti lo funny enough ni pe owo ijoba ni ijoba obi sanwo pe won wa ya CBT all yi lo awon kan wa di won lo latari pe won ni won lo jabu tori Olorun kí èèyàn dé jáàbù kí ọ̀nà wo ló fi gbà pa ọ́ lára ìwọ́ tó nífẹ̀ẹ́ sí jáàbù ibo ló gbà pa ẹ́ lára.

kere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jab awon ni won fun awon mo ka sawon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi ah I so di be fun mi ni kata oro ti mo nso yi mo si be ka awon eyan gbo mi ye iwo ni kon soso mo la ti so esin di se lori lede yi a ti so doko wa nkan je a ti so doko wa nkan je a tun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomu go won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa ala mo to mo ri mo to wa nje oye yin pe senikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were ile ta ni to to koju were ta tinu bu ta ni ni ayin to e po nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku fi wole yo fi wole president ni orilede yi awa so keyan fi opolo gbe nkan sosunwa ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lohun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lohun fun wa ti ronu wo ati rori wa o bi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo n play lan play at the federal level yi mi mu ti tinubu to mu.

0: upset ma to je muslimi ngba keji to ba ye se mistake again ni mu christian lati northern extra isile so se lati ku wole o isile so se alabosi ni kuku awon eyan wa yo mo ki olorun ba se ri titinu mu ba mu christian kuku awon eyan na ni won ni support re ni nile yo ba nbi ni won ni dibo fun se ko ti e wa tun play out na iwe awon baba yo adebanjo ta fe ka ma bu agba lagba igbawo lati e ni so agba lagba yi domi sanwo nigba ti interest yo ba o ba wa lokan yin mo ki wa ni anfani afeni fere te le nsoju kini anfani yin kini anfani kini wulo yin ninu afeni fere nigba te ba le protect interest ile yoruba pelu egbe te pe afeni fere se interest ara yin le n protest ni abi interest ile yoruba ara awon eyan wa yi I mama n ya lenu gan ni mo ma ri ro lopo lopo ah e wo e je wa koko lo bayi kin to ma pada sori oro esin ti mo nso e wo le yibo e wo le yibo e wo bo tan di ni le yibo e wo bi a se di bo ta bi support omo won ta bi support ara won awon kan ma awa la ma la ma claim wokeness wokeness werewo lo ni koko mu eya re saaju ko to ma mu eya mi funny enough ni pe ko ba to ti ma bi wa nu o to ba je pe o bi ti won gbe lori o competent ni mo fi ti to bi olorun ba bura ki tinubu ko ma le darin mo ko ma lo ko ma lo ko ma ti ninu wi biro yasin o better obi obi to je pe won se pe fun tele ni gbogbo awon mo yibo awon tan wa la papa julo awon tan wa la nam lata nambra te ba lo won tweet won obi te pada so di mezaya tan so di eni to mezaya ti o fix orile de yi won se won ma ngbe se pe ni awon tan wa lata nambra tele lawon tan di gbe se pe lori awon ayelujara social media tawon comment to ti lo ti pe seyin ngba ti o ti e ti lala po won o ti e ma so po nfe star re e mo kan won gbe gbogbo pe ko ti e le da nkan kan si won gbe ju segbe kan won kokko bara won lo pe yibo jo la won awon o si de ipo are ri lati gba ta ti pada si democracy awa la mo wa feel la mo wa so ra wa di pe awa bawo ni mo se fe pe na pe se akoyan mara ni la pe yun ni ti won fi wa ma fo bo lo wa koni won to be ma to fi lo wa nile ni ilu Eko na ni Lagos won lo gbe yibo wa fun won ka ma dibo fun ni gomina nibe se ma pe okunrin n wole tan ti o ba si pe won jabo lori Twitter space in bizade n so pe we will take Lagos that in formula ni ara won awon yibo we will take Lagos tan formula tan hale laarin ara won ibe la siri won ti tu pe aso ni hidden agenda won ti won pursue ibe la won alai ni laaka yoruba kan omo ile yoruba kan awon alai ni laaka awon dederin din robo kan ni won ngbe obi leri na ngbe grb an pe ngbadebo ani to je pe ngba to fi run to fi lo fun senator chinedu lo ko re chinedu kini kan rover abi bukun ti e lo ko re en ti e ma pe ti be yo nleyin chinedu lolo nigba to fi run fun senator ni election to koja lo ti o wole o wa di igba to fi be lo fun governor to ti mo pe awon yobo won fariga lo wa so ra re di gbadebo ah in wa ri won ba wi o wa layin ba won yibo wi bi awon alai ni laaka yoruba awon ti won ni laaka e ti won e ronu ninu awon ti le yoruba openly ninu awon whatsapp groups ti mo belong si ni atawon edo kan atawon yibo na so pe yoruba muslim kini kan muslim pe all the yoruba christians who Sunofa never supported Muslim-Muslim ticket. As see, they didn't understand the reason behind the choosing of Muslim as the running mate for of Tinubu. They know the meaning now. They know what is at stake. But they just want to be hypocrites. Muslim hate. You know, Mugu Awati Mo hate you. Lawan Alabosi. Olorun ba n gbo mo hate Alabosi ba je. Mo hate Alabosi ju.
1: You are the most high.
0: Funny enough, ni pe if that thing ma wa Alabosi ni pe Tinubu ta so iyawo re to wa nile re. Pastor ni ninu ijo redeem. Gbogbo awon omo re patapata esin Christian ni won se. Gbogbo awon omo Tinubu yato fa won ti to je iyawo mi to ti dagba. Ta won je kini. Gbogbo awon omo re Christianity ni won se. Mo le so gan ko lo dari mi pe Muslim Tinubu o ko lasan po nje o ko lasan ni asiko election ni baba nlo masalasi ijimo tan lo kaakiri tan lo umura kaakiri lati bi wu awon Hausa tan mo pe nibe majority won Muslim ni won won a se ni support eni tan wa wo pe ke se Muslimi awon mo Ibo wa so wa di

ti orilede yi o ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona o la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo si source ni laarin ose be ba ya laarin la ko lo mo awon eyan wa laami ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le dowo osan akan wa lori oke nbe ni ki le nba ka ko wa je ka awon eyan wa productive ina ni mo nje ka jeje kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy about kan wo se fun won aya bi awon babalawo na ba won afa kan la won won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so wo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo abuja te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja o re lo re owo to olorun fe so le sawon eyan ni la ta gbadun lori le de yi sa ta ba regulate esin ni bi wahala la nfa anfa were loyan ni o yasin ogun gbo wa light ala ta ba regulate religion ni orilede ta wa anfa were loyan ni olorun ba ngbo we are leaping and sitting on a time bomb wahala won ma teko leti lo abuja eni to lo abuja o de olohun oro kankan oni a elomi ti mo ni Hi. Yo, hello me ti mo ni. Teyan ba le mo mu de bi pe o nfu wa aye ranse orun to nwo ko lo Abuja, tin lo nwa nti o sonu kaakiri. Se ma pe ko si nkan ti ran ni iru eleyin o se ti o le se. Ibi ti Boko Haram gba wole nu o ba won Boko Haram se gba wole nu bi pa ki kogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

ibẹ ni boko haram gba wole o ti menace boko haram o tan le lati bi odun me dogun sin lataye obasanjo ni menace boko haram o ti tan le o ko tan le disin o ko tan le dola o won po si ni o won tun ti leka won tun ti ni swap iswap won ti tun ni swap na. Mo ka eyan ti a se da po mo wa lati orilede Malaysia. Ayin te ngbo lati Italo, mo kiyin, eyin ti Nigeria mo ke eyin na. Mo kiyin lati Ghana, mo kiyin lati United States of America. E seun o, e ku tete si te ngbo mi. Te ngbo aroye mi. Te wi pe wona wona wo ni yin ka nwi. Sugbon ani to ba weju nle ru omo ba o iru awa ta weju bayi nle ru nba o eni weju le ru nba o ibi ti wahala wa esin ti o nti o da le lorilede yi ta ba tete wa nkan sisi kan regulate re Nigeria o le ko le progress o ke se pe o eni to weju le ru nba ni o a le ni tesi waju kankan o to ra awon eyan wa productive mo o gbogbo aye eje ka ina ni nje ka awon eyan ma lo lu jibiti ngba ta won woli awon pastor awon afa awon agba afa ta tin sogun tan se se pa awon mo tan lu jibiti to ye pe jibiti la awon mu ni se tan lu jibiti ana nso se fun won na se tutu fun won ana nso sole awon na nso soke ogun owo awon na se gbogbo awon po mo sonu ko bin o sonu kan fi nkan ba yan lo kan fi ba awon obirin sun lajo se po awon tan se fun awon babalawo awon afa awon segun awon ni o to bi je pe awon mo secondary school gan mo fe se se mo fe wa productive mo ma awon mo secondary school ta na tin se yawu egbo ngba ti gbogbo odo wa sin ba di yawu tan funny enough ni pe ibi ta awon yan ti wa improvise de to ma rowo yawu jikode to ba campaign yawu o di governor se awon yawu o ti ati mo se governor se won ti ati mo se governor awon yawu won ati mo se governor wa ha se won ati mo se governor wa pelu owo imo di tan ko wa to je pe la ngba lowo won a be mo bi won ti rowo won ka sa ti fa wa lowo Nigeria o le da o ban ba wa nkan se sore esin ti o je ka won eyan o mu se lokun kundun mo ti won fi gbagbe pe idi se eni la mo ni lole Nigeria o le da o ke se pe o ore pe ko a regulate esin lorilede yi o te o ba se ni to le re to le gba na oju awon kini ko regulate religion kan se bi Paul Kagame Rwanda Nigeria o pada lana o ke se pe o eni waju le ru nba o eni to ba gbo mi to ba gbo mi lowo lori radio te n gbo mi lowo te ba mo awon te le mo advice boya awon tan wa njoba boya yin le ko article ni boya le ko royin ni boya le ko letter ni sile igbe ma sofin labuja ni senate ni rep bi won se regulate religion lorilede yi tori ko je o so awon eyan dole awon pastor awon afa ti mo mo daada awon ti mo mo daada won se ogun won se se fa won omo yawu awon jibiti tan se se fa awon mo jibiti a di so owo de olohun wa lorilede yi ko a ni se ribe bo ni o se ni ribe nigba to je pe gbogbo wa na la se bi iwe kan ti gba mi Fatai Bandele Olusola ti won send si mi ni Johni ti enikan tojo mo Nigeria se Canada kan na ni woman yen gbe ni nlo ko awe yen how we are bawo ni mo ti gbagbe title we mo nbo na

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swere fun tinubu o koda o promise enikan ta jo wa ninu group pe o wo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swere fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o te kofa boya nkan kan o sele ti won bi ni se swere fun president elect tinubu 40 years old man or the man's up a fool at 40 yasin is a fool forever agba o diru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se koni lo iru won tan ba ri na se pe boya iya re kan ni nse yo gba won gbo tan mo di sorry ni bi eto kan ni mo so pe iru esin wo lo nse tan bi ni iya re ya re ni si o ni ya to de je le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ni mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakiti esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan bi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blue ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blue ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nku po para re ina kel in lo nlo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomi mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oniba ko mirin tarara balu mi fo bage bage o bale sa fi onba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laaye ati so ko si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christian to fi de baba lawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni so pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
2: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadua fa won jibiti awon ole tan jale to ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo awon the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun di so mi eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gan gan gan na o ni ka

0: in se se ma so o le nikan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo ati omo na lo ni bi 2 years ago o na ti wa standard ni si in wa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since don de Canada long isowo gba adua won ti yato lodo wa nbi a mo be long ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba sibi ka ma be lohun ni pe kolohun je no wa kolohun je won munade kolohun je won munade elomi ba nbo wa Nigeria bi ma be lohun ni kolohun je ona adugbo mi kolohun je won ti si ona adugbo mi ki lo kan lohun pelu gbogbo eleyun ki lo kan lohun pelu gbogbo eyun baba si so ru eleyi leti awon elomi won ni so ku so la nso egbe ki lo kan lohun ni bi ki no wa kan won munade lẹ́yìn ìgbà tí ó ti fún wa ní gbogbo nǹkan tá a fi lè mú iná wá gbogbo àlùmọ́ọ́nì tí oòrùn láàánú ọlọ́run ò fún wa níbí tá a fi lè ṣe sólà tá a fi lè loná tí oòrùn láàánú ò sí abáwọn àyágbá yamúyamú omi tá a fi lè ṣètò lómi tí ní ò sí níbí àbí owó abọ́wọn àlùmọ́ọ́nì tá a fi ra àwọn nǹkan tá a fi pàwọ́ àwọn nǹkan yìí tí ọlọ́run ò fún wa àbí nǹkan tá a fi ogun tá a fi ń jara wa ogun àìníná àìríná lò yìí ogun tá a fi ń jara wa ni torí gbogbo nǹkan tá a fi lè ríná lò tí iná òfin ní máa lọ 24/7 lọ́lọ́run fún wa. Ti Ghana ńlẹ̀ẹ́lẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ tán ń sẹlẹ́bírèètì iye ọdún tán ti ń loná náà tàtùpà ṣé democracy lélẹ́yìí àbí crazy demo. Ṣé democracy lélẹ́yìí bí orin da green kọ́lọ̀ ọ̀fọ̀rún kẹ oníṣẹ́ democracy lélẹ́yìí àbí crazy demo olúwa sàánú wa dákun mọ́mọ̀ jẹ́ kájẹ gò báwa lajú àwọn ìjọba kó tó di kọ́tátò mo dẹ̀ pariwo títí fún yín pé kẹ má dìbò. A ní mo kààrò òyìn kan lánàá special advisor to the governor of Nasarawa state. Ó dẹ̀ lọ ń fandalize railway track. Ó lọ ń fandalize rẹ̀. Wọ́n sì tu gbogbo orin railway tà yányán. Ó tà ní ₦4.3 million.
1: Òhun ló ń dà bí irú ayé.
0: Bóyá ọ̀nà gbèsè ẹsẹ̀ bóyá yóò ní báyà àfọ àbá àbílẹ̀ mọ́ọ̀mù kan tí wọ́n mọ gbàdúrà fún ṣe àmọ́ fún pọ́nì ẹ̀nọ́bù ni wípé kò bá wọlé house of rep ló ń kọ̀ǹtẹ́sì fún kò bá mọ̀ wọlé àti rẹ̀ tó tú kó tó nípa dìbò ni òjò wọ́n dìbò fún o tọ́rọ́ ti gba tíkẹ́ẹ̀tì tán ti mú as a party flag bearer ní Nasarawa state kò bá wọlé o ẹni tí tọ́lọ ń tú irin ojú railway tà ọwọ́ à ń tà fáwọn ẹwo bíi tá à ń fi ń ṣera wa ọ̀tà fáwọn company àwọn chinese ń ló tà fún ní ₦4.3 million. Ẹ wá mọ ibi tó wá burú jáì ni pé ìgbà tí wọ́n arrest gbogbo wọn arrest chinko tó rajà olè yìí àwọn chinese tán ní company níbẹ̀ tán rajà olè lọ́wọ́ rẹ̀ ṣe wá mọ̀ bí tó ti fọ́nì ni pé lọ́yà nigerian lọ́yà ọwa ń lọ ń bribe àwọn ọlọ́pàá kán lè bá àfi chinko yẹn lẹ̀ ọlọ́pàá yẹn ọwa rìkọ́ọ̀dù rẹ̀ kí chinese mọ̀ wá jalè nílẹ̀ yìí ní nigeria ń bí bẹ́ẹ̀ náà ò ní chinko lọ́hùn òfin sẹ̀ríà náà ń lò lọ́hùn bí corruption yín báyìí po de level kan pipa ni won pa yin danu won pa won pipa ni won ma npa won ti corruption won ba ti koja aye level kan won fi gbedeke si won ti mo pa won corrupt won wa fi gbedeke si level corruption ti corruption re ba ile ga to level kan ba yin ni chin ko pipa ni won pa o won yegi fun ni o won da se ri afun
1: each other killings here
0: lawyer to je omo Nigeria eyan ti immigrant ti country re nta ti won bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko ma vandalize government property so wo a ma pa won o ri pe retrack ni na ko wa santa ba won abon rajo le na o pe ba won ba je lo ba won o je lo everything goes ni Niger nte mo bi proela ye nikan da ko danwo ni China ko lo tu retrack ko vandalize retrack olopa yen wa record lawyer yen debi gan pa arrest lawyer na pe o mu o provide awon to ni ko wa bribe o pelu owo yi sokoto ti e fe kese boy ti yun na ba wo pe ti o ba ni conscience pe tabi boya o si nberu ni pe boya won fe de ohun ni tabi ko je ko ni conscience pe ni orilede mi momo egbelegbe awon olopa to je pe ko si n to kan won o won gba owo ni won le fi chinko yen le tabi ko tu wo pe gravity ona yen ti gaju bo nse be ma wo lo ta han fi mu le arrest special advisor to the governor ni awon a fi chinko le pelu owo kan bo yo ti ri pe ona yen ti kenu lo na bi su seyin lawyer omo Nigeria gbogbo wa la n ba orile ye je how we are all contributing to the decadence of Nigeria. How we are all contributing to the decadence in Nigeria. Ini Nigeria jera dele ni yi. Emi ati yin ni o. Owo wa nbe nbe o. Ajo wa nbe ni o. Emi na ni bi temi na ti n ba je o. O je pe iwon ba nti ru awa yi. Emi na ni bi ta ti n ba je o. Iwo mi na to n gba mi nbe o. In to be ko danwo ni Malaysia. To be ko danwo ni Ghana. To be ko danwo ni Talo ati United States of America to ba ti de o mo bo se mo ngba one way to ba nwa moto lo to mo ngba one way in to ko dan to be ko danwo se ko ni speed limit lawon titi bi kan iyare to gboro sa lawon bi kan to ba de bi lawlessness to wa mi ko ni won na ma nse so o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen awon mi nbe ninu wa to je pe inta to cast danwo ni bi ta ngbe lohun la ma ndanwo ta ba dele o ye ka ma live as example fa won te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyan eyan mi zaro ye mi o mo poju se ngbadun mi abi party tori ododo oro bi isogun so ni o deyin ka pe nbo bi awe rin ta ba ti be bara wa soro ka ma koro oju sira wa ni ka bara wa so ti jododo oro ka koroju sira wa ta ba wa setan ka wa jo mo rerin pada sugbon ngba ta ba n bara wa so dodo oro lowo eja kokoko koroju sira wa na o in se ni fi toro di kobo loju adeyin ka pe nbo bi awe rin ede baba ede ijinle baba ajinle mo baba imo konko bi eni te omo oba aladeji ganjigan togotogo oyin.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo Lari. Oyo Ajisebi Baben. Kokan.
0: Eyin eyan mi, gẹgẹ bi mo se n sọbọ. Gẹgẹ bi mo se n sọbọ.
2: Currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo Lari. Oyo Ajisebi Baben. Kokan.
0: Decadence in Nigeria. Gbogbo wa la ni owo nbe o. Ibi Nigeria baje de yi alowo nbe o ajo baje de be ni o ta ba ti be ojo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada ini kan regulate esin ni orilede Nigeria esin in be lara awon number one problem o ganga lo top of the food chain lara asoro ti in ba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan fe se jambu tori gan lo jambu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe ijoba lo sanwo e an
3: bismillahir rahmanir rahim alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu

orin yi muritado afta muritado abdullah muritado abdullah atura awon ni won ko o wa ni ori audio mark te ba di search asbi h a s b I rabbi r a b b I mhm space yo asbi rabbi mhm muritado muritado m u r t a d o h mhm e wa tun fi space e wa ko abdullah e tun fi space e ko atura te ba di search e o wa ni audio mark ke lo ma ba wa gbo nbe inte bi le support afa monitor don't here inde mi le bi support here ni mo bi n sapeju re fun yin eyin e support re nipa ki gbo orin re lo dio mark be ba se gbo to ba po yo ma rowo die die nbe.

akoko na ni pe ka kokko si ofin to le ofin to le ti o ma dase ri afa awon tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado ofin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo bi so pe ah we are all contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan ah yun na lowo won mo wo oh special center won ro ba won bi pa ni kakala ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kakala iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni makun ko ni jara re lohun ngbo ye ko lodo ni yo se tun ma bribe lecturer ni o ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo eyan gba sise boya bi hospital kana lo gba si en ti o ko imojinle doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain doctorship re lo bi attain doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kajo sun awon dokita ti won kajo sun ni ati ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shall
0: gbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ipin to jera de le ni yi ko lo sa forije fun wa ngba ki gbogbo wa na ka lo tuba
1: wahidun
0: aye si wa o lati tun omo ilu abi wa se o
1: jalo
0: aye wa o bayi o ah bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can e repent e toro darijin nigba ta ye si wa nle o

nti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma de ti oni ile su ile ma ile ma ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni o ni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere a ma nwo February lo awon kan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori ile isu lo so ti bere se lori e to se se gbianju ipinu temi ni pe a fe ma wa life lojojumo ninu odun tuntun se se ri pe ise tin yato die die adun yi tun tin lo nu o wa lai sin labo February kere kere a bo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin la tun ma so pa tun ti wa ni November December yi o ta tun ma so pe baba baba baba baba baba baba o su baba baba baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara oko ni oran gbogbo nkan yogu to wa lero yin pe fe dajole e te fe dawole ebere o ebere lati ni o.

adun itun tin tan lo nanu were were lekun jawo o ade amun era obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni amo jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra mo baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die eh jo agun ko la kanrun o ade yinka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re kin ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awa na nitori pa wa na so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o eh ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se seto ki ma ma gbianju ki ma ma seto bo ni se pade baba sami nu oma de poju la america bo ni baba spatai bandele olusola bo ni wo se gbohun mi ti wo fi recognize pe omo yi na mo ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo mo nlo wala idanari tun fe fun wodo o tin lo do o tun fe lo mu mi o nda ba se la won eyan o royin o ndo se la won eyan o royin o iwon to ba se la won eyan o mo royin se un to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo adun yi lo tun tan lo yi o kin lo n se lowo kin lo lero po fe ma se njo ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se do pin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkan kan la ma be olorun le lori e wa bere nkan awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adua o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so ko sogun owo ni awon na lo sogun osi oje igba to bi ramu to bi ramu kaakiri to n jade to n darun moju aye moye igba le mi ti darun moju ti mo ma n se program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade nikan ti won ran a lowo tin tan si o wu ori eni na ni gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyan o ti ri o ti won ti ma help re o won ni help o le o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba saminu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala itolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi titi titi de yo bi de bi to be de in to be ma soro ju in be ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yin oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi seto baba n gbo repeater program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lo na se ninu osu se meko ni abi march ni abi june ni abi july iran ti daada mo sugba ti ma lo wo nu akole o ranti boya ni osu kejo na de ni e ti mo la anu gba olorun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo la ti fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugbon ti mo fe fayo na ni pe se mo bi mo ti bere ipe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ah ola ni o bo si 20 o awon mi o ti tun ma sun mo 20 lo lo bayi.

bi eni lomade kawo eji bi eji lagba tayo eni gangan na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: ikanni oyo atiba unity forum.
1: I can't wait to see you.
0: Awa network idodo awon na ni a network debe na ni o bi ba ya ara awon ti o tun kun ise yi na lowo ninu nbe a si ri won a ri o ka latori president wa ninu ikanni oyo atiba unity forum omo ba ladigbodo bo idini adekunle adupe dupe adupe pe okun baba mi daada evangelist Moses Akande Akintunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilu oyo alaafin wa ni ati nilu oyo ati ba baba daada nu tin ba si lo fa guru ti guru ba nfa gbo ni guru akesi won ni ma ni baba evangelist Akande o to ti se o o to ti fa guru guru tin fa gbo tori baba ma ko mo lagidi e ma so baba won ni mo ma ko lagidi so ma se se eleyi pele yi le ele yi le o se ma ngba wa mo ran atoro mo ran ati bi ka duro ti yan gbagbagba nigba ti mo fa gboro tawon amoteku to si si phone lowo mi ni jori ni ali alekua phone ni phone phone ore mi ni phone ojo adejare adegbenga ni lawon amoteku gba lowo o di bi ojo meta ni o bi si si phone lowo nigba ti phone o tepin lana to wa ku mi ni phone mi phone ti e nigba na Infinite Hotspot ti mo ni mo nlo nigba ola na ni ore mi wa fun mi ni phone ti e pe emi ni lo re do nlo ki n to rowo ra phone mi temi o ma lo phone o nlo o wa gba small phone mi
1: only for you it is
0: phone re lawon amoteku gba nibi mo ti n cover ona ti won se ti trailer ba je ojo meta gba ko ni phone mi lo nbe emi ati baba evangelist Moses Akande Akintunde lasan loru ni ati omo ba ladigbodo bo ideni adekunle adegoke yi se aka bi odun mo rante yin na eseun o ati gbogbo awon ti an dide si a nigba na lohun awon mi o ma ni aseju re po ni ba se post e awon mi o ti ate bi pa won ri won aseju re po ni ingbe kan to gba phone lowo re ingbe ka awon amotekun to arrest re in ta awon mi o ma so nu te ba wa nwo ru awon negative comment bayi yo le je ki yo fe bu omi tutu si lokan nigba mi mo wa ni Facebook laaro yi omo yele sowo re o wa n post o n comment lori iwa buku kan ti awon APC tan hu leko Lagos State University igba ti Babajide Sanwo-Olu on lo si bi convocation won wa post bana presidential campaign kini campaign Bola Ahmed Tinubu a post e sinu ninu bi convocation na awon mo tan fe jade o wa n so o wa n post o wa n comment be iru kan bayi ko ye ki o le ma sele ni nile eko nile eko ta julo nijo ti won se bi convocation ko ye kan tonu be di political grant ninu ogba le ewe e wa wo opolopo awon eyan ti won soro ikensi omo yele so awon mi ti e ti mu lalase ju gan lori oro Nigeria ta ba wa wo awon negative comment pelu ise temi na nse je temi ba lo pa guru ti won ba pa mi pa jangan ni guru awon elomi a tun soro ma soro against awa awon ti awu abaje won mi soro against won mo awa ta wa je bi lami to ni won wa mo gojo agasi ta wa meri yo abe gomi tutu si yin lokan lati ba ma se mo sugbon ta ba tun wa wo ogun logo awon eyan ti won support yin ara yin to wa gba yagi yagi gara keko aso ta ti e pe yan ba se nti o da e pe sa case ni ke se pe ke wa fenu ateba ise daada to gbe dare to abi to ti se tele je kesi se gbogbo eyan na lo na le fẹran eyan tan sugbon ta e ba re to je ruto e ma so ayin ke ma foro le soro tori awa dupe ni le ni o eni ni a pe odun meji pere ge ta fi ikan ni aji se bi oyo lole ayin awon agbalagba wa ni oko egogun ogun ko ma ni bi to ti gun wa o wa bere si ni mu lese ese loko te ejeji bawo eyan se nsugba wa da phone lowo mi baba mi fatai bandele olusola awon na comment lojo na won ni awon criminal na gba phone lowo e sa ti fun o ah ati baba yi okiki ifa oyo a na ba wa pe ile ise awon amotekun mi baya phone wa baya be lo wa awon osisi olona ni wa fun awon amotekun ni go ahead lati gba phone lowo wa lojo na lohun iyun ladun to koja.

ni treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka clatin yo se juduke te ba mo bi mo se feran yin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran yin o olorun ba olodumare yo mo ba wa pele yin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun ni deyin na da bukata yin o tori ba o ni ga ni go talent yi na la ni in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ro bayi agba ta da le ise se mo gbeleru na ni ma nko.

mo mo ba orupa awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba unity forum o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu eko na nge baba pa asirun omo

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata ibandele olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. Adupe o ina oni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti wa nile okiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na ko ni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ebi ba n pale, a ni jo ba won si nile. Ninjo ebi ba n po ona, to n pa ona, a ni jo wa loju ona, a ni jo rin loju ona, a ni rin arin bese si, a ni rin arin nu, a ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa, mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe epe okun o
1: today's a permanent place for you that's why my heart it beat like you
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi la wa o o ma ranti yin ninu adua lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yan na bi o si ogi bi o si agbado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ani ko ni sisapala bi o ba si agbado ko ni sisapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: oh baby you are my angel yo ko duro la
0: mi Nigeria to se le to eyin la je Nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boya na Ghana Ghana ni ba wa tabi ki mo ti se yau yau ke mi no ti mo se yau yau

0: ya o ni o ye mi na ba ti ma gun oko bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara Baya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa na o fo mi ki bi se sia loju ti le aun ti le oge o toge na je a tun wa ndupe lowo eyan lati leyin wa Baba mi fa dai bande le olusola this wa fo fere de ada iyawo baba saminu ade poju Miriam Sinkins ade se wa ade poju awon na ma gbese fun wa a ma bun a lo njo tan gba wa ebo la won ebo ni ma mi yo ani ana ti nile se tawon ma support baba ri pe yan won kan ba fe se birthday bayi won kan contact mi ni pe ti ba won se ke ba mix video photo eni yen papo mo orin teni yen ba feran pa lawon oro ewuri won tun ti be wa nikan lana lana yi ti won post fun eyan wa kan leni eleni ma se ma ngbe se fun anu lore ko ilopo ilopo ilopo iye se tan ba kan sa so pe kin ti e so pe won kan ma nbun alo ke se tori ise tan se fun won elo ni lawon eyan ta ma nba se Nigeria gan ma nfun wa tawo wa fun wa ni owo to towo tawo ma so gbo ya second ta se fun wa ni won fun alo won bun alo ni o ife ni won ni o o dupe o
1: I can finally kiss you you know say every day I pray for you oh in my heart
0: ojojuma kila aye tin ma ti ranti sadua fun ra mi ni mo ma nsadua fun yi o afefe yi wa fe ko ma kan gi okola gbogbo yin lati bi to ti bere debi to de duro debi ti tun lo ina o ni tawo yin e ni sise o e ni sije e ni sirin e ni silete e ni star soccer mole e ni star soccer mole o e ni tense ti o ni gbebe ti o ni dariji eledura atori iya mi atori mi ko ni je ese won o
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what I have.
0: Ato odo won na ni mo ti de odo ki n kokon fun lo si United Kingdom na ki n to wa pada sa America again sani success oduola omo ogundare omo wa nilu ibadan nile oluyole iba oluyole ilu ibadan ilu ogunmola olodogo keri loju ogun owo sokoto kembe ribi ija
1: cause now you are true so why you tell me
0: wala ikesi e kan kesi e meji la na ti bun alo lati United Kingdom lon loyin London lon modupa egbe okun o eledua yo ma ba wa se abusi ejumare yo ma ba wa bu owo fun yin bu ola fun yin bu alaafia fun yin bi okun yo ma bu owo sojo yin bi okun alagba network ni o era kan ma binu eledua yo ma ba bu ola bu oro sojo yin o bu fun igbe okun keyin na ka le ma bu fun abiosa tabi ka tun le ma bu fun abiodo kekeke tori esun tere tere na ni ndebu adupe lowo yin o ki won pada seyin si odo baba mi daada alaji ademola ariwola la america lo nbe on ba mi daada ana nawo si a modupe pe okun baba to so pe tawon ba wa si nigeria awon ori pa rira awon ori pa won ri mi ese o ba mi daada modupe pe okun.

0: mo ki eyin ti ara lati Germany, eyin ti ara lati Ivory Coast, eyin temi lati Nigeria, eyin ti ara lati United States of America, eyin ti ara lati France, eyin ti ara lati UK, eyin ti ara lati Germany. Adupe dupe adupe pe ogun ibe le ni si wa te bi ngbo wa o tori virus bi o si data e le gba wa o eyin ti Nigeria na eyin ti lesile akiyin o akiyin atulu ni logo enu adupe dupe adupe pe ogun adupe oleju ayo ma ba adupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudo ri ananu.

Niko Bako Bayi, ni odun to koja ni December odun to koja yi boya ti gbe eton boya si gbo njo okay video re mo pada si ba mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan mo lo si health center kan ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye mo wa pada lo be ti mo ni mo lo gba bere COVID-19 mo fara ba le record video yi lojo na lohun nibe condition ti kini yi wa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se le yi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa in se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lu oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abameyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro ma tun lo si mo se video yi mo ko se si Facebook.

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group
0: o send e sinu kan ni oyo ati ba unity forum ibe lo mo ba lati bolu mi din ni adekunle lo ti ri video yen o wa forward e sinu OGF oyo global forum so once take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be tin mo record re o be ba de be loni mo le fo mejeje gbaya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eyin lati leyin mi eyin te fowo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o nigoro ati dan mewa o nigoro pelu ati leyin yin ati dan mewa o ati pidu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello, eyin kan yin ba yin re pe ati tun di normal standard radio station ti won gbo ninu normal FM modulation terrestrial radio ayo e tun wa duro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wa duro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba n gbo e yanu

0: adokeji ta ti bi kan ni yi lole na la celebrate awa evaluate ara wa nkan ta ti gbese awon nkan ta ti tanwo ninu ilu bi nba lo eni injo ti won gba phone lo wa mi eni don so to to wa be to ya ko ma back me up ni so so pe be na lo nse oju odoro ki ni joni to nbe soke to nbe sodo en lati ni ebole gan mi kan ti pe mi pe a ko omo yo ka para re ni yo kan para re ni yo ka para re ni ta ba wa pe ti sura awon eleyi ise yo be suwa sugbon ta ba tun wa wo eyin wo ta to ri eyin lati leyin wa eyin teyin igo seyin kakan eyin teyin sa labosi te ni tori nte je ba nte fe jeje ara wa tun gba yagi yagi bi ara keko aso adupe dupe adupe pe okun o a pe olore adan datan ni o ai ma wi mi le ma je mo gbo sugbon te ba la enu mi wala ise ba lanu mi e ri pe ninu mi se ri na ni mo se dupe lowo yin mo dupe o eyin te nfo wo ti wa leyin eyin te nfo oro enu ti wa leyin eyin ta ba se eyin to je pe ta ba se video bayi ta ba post si facebook eyin le ma ba wa share re te ma ba wa tag awon to ba le wa nkan se se ro nkan yi si adupe o olorun ba yo mo wa pelu eyin na ina o ni tawo yin o gugu wo te bi ra data olorun ba yo mo tun se atileyin yin
1: a de pray for the day
0: oya ti a ba re eyan pe mi sori eto lori ero bani soro ki n to ma lo tori mo ti wa ni ayina o se die oru si mu bi ka si nkan ni ko si na o ko si na o ko si na oru mu bi ka si nkan ni

afami kan pe mi lekan lati ona oja kesan won se bi mo wa live nigba igba ni mo n charge phone lo an call mi won se bi mo se mo wa live ni won fe pe mi sori eto ba fo ti lo kirun bayi awon o ni sil online bayi afa musbawu mo kikin o te ba pada n gbo mo kikin o 0706887-4274 lele pe mi si be ba fe ki wa ko ti ajo mo ta n se mi ayajo odun keji ikani ajise bi oyo radio pelu atile eyin yin na la bi se debi pelu atile eyin ya ma ba tun ma te siwaju olorun ba yo ma te eyin na siwaju e ni wa seyin e ni dollar re eyin olorun re waju le ma je o gbogbo yin te nti aleyin ti ran ti da ko ateni ti mo ran ti da pa ateni ti ran ti da ko olorun ma gbogbo yin ma number le olorun ba yo ma se atileyin pe eyin na ko ni deyin na dabukata yin tori pe da wa da kini yi o olorun bo ni deyin na dabukata

0: ni ori ero ibanisoro yen ni ori WhatsApp 0706887-4274 ki n je re eyan kan abe eyan meji pe mi ki n to ma lo lori eto.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Ikan fọwọ sọ pọ ikan mọle awọn eyan won fọwọ sọ pọ won ma ke asi otito ni ora awọn baba wa nile yo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama gbero lori eje a fimo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyi si yin ejan kun mo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ra mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o tori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o ma de ba ilu oyo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti ba le pe temi na ni lata ti so lori oro na oyo ati pa ni ti ko ro mi ran mi nise ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oso la ri oyo ni se bi baba ni kokan.

I need live streaming video, yo, se. Ke wa we mo se njo ni ayin. Ijo nbe. Eleyi wa le ni o si nkan.

ngodepo tepe nti o ba gbe tipa tipa ni o ma fi gbe sugbon sibe sibe te ba wo fariji ilbasara ali tara mi fujuri e ma wo si olohun boyo labuku e ma wo si teyan ngba ta ba lo silipati bi ai mo yo ojo kan la ba ri poja tabi pola ta ba lo pam a ri pola tabo ti je tabi kofesi ba ba lo swim butu tan fi ngba bolu inu kogbo inu koje inu kofaya ikan lati se nbe ko to todun kan ama e wo olohun oba bo se si omo ede eniyan e wo atelese e wo awo felefele ti olohun oba fi sese ti olohun oba fi sese lati gba to ti fi sese bi eyan kan ba wa ya olosi ti oba fi le ri batawo kaka ki ese re o gbo yoya ma nipon si ni fariji ilibasara alitara min futu e wo si olohun se rabuku ni bi si olohun oba ni olohun wa ni sumariji ilibasara karatain bi oba ye yin e wa ojukun oju ke lo ma fi wadi awon nkan eleyi loyinbo gboye ti an fi se microscope ti an fi lo wadi awon nkan sumariji ilibasara karateni yan kalibu ile kalibasaru pe ba wa gbe engine te ba fi wadi re ku oloju oju yin o pada sodo yin le ti n wo bayi bayi eyin na ma kesi nti olohun oba wi latara re ina ni atiri awon ti an se microscope won wa wadi nkan ti olohun oba da ngboya te wadi titi awon ni etiology won wa wadi awon kokoro won la won ri pe awon kokoro kan awon kan won pe kokoro kan ni necrophone won pe kokoro kan ni butterfly won pe kokoro kan ni exoslope awon meteta yi oto ni ba won tin lo gbe si aye won laarin awon kokoro iran labalaba ta mo si butterfly bo ba bi mo to ba ye eyin re si ile aye oun koni ba koni le duro pa omo re yo ti ku siwaju ko mo o to dele aye. The question is that who is going to take care of this motherless child? Taleni to fe mojuto omo ti o baya re laye ti o baba ba re laye leyin na microphone to na ba ye eyin meta leyin re to ma aye sile ti ma sin tin ye eyin e tan be na lo ma ku to ba pa omo yen who is going to take care of motherless child taleni ti o mojuto won e question leleyi ti gbogbo eyin ojogbon leyin na eso slope eyin na to na ba ye njo to na ba ye njo na lo na ma jade laye iya to bi ati baba to bi won ra e mojuto won ta wa leni ti o mo juto won alqurani lo wa fu alesi nte won bere oluwa won so wi pe sabi suratul alam that is quran 87 verse 1 to 3 oluwa ni sabi sima rabbika li ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qadara fa ade sabi sima rabbika li ala ema safoma fu olohun oba yin to ga julo alladhi khalaqa fasawa oba to deda to si duo tin to da tin monito re ki o ku oni bi atunse re nigba kankan waladi gadara fade awon ni etiology won ni gbogbo ojo ti labalaba fe ba fe yi eyin re yo ye sara ewe kan to tutu sugbon gba olohun oba mi to ye po nlo ni labalaba to si mo pe ko ni duo ba omo re oni gbojumo oun na oni gbojumo baba o wa fun labalaba ni awere ate neti kan to ni gomu ninu bi labalaba ba ti ye eyin re si bi are ewe tan yo wa da neti to ni gomu ibo to ba da neti to ni gomu ibo bategun ba fe oni le san danu be bi igi oko to ba mi ti ategun ba mi igi oko oni san danu boye ojo ba ro oni san danu ngba ti orun ba wa la eyin to ba wa di pe o ba wa je ti omo na ba wa jade ewe ni produce ododo ti ran baba won je olohun o wa ni kokoko ma je ewe igba ti n ba won je ewe yi egun ni o ma jade lara re yo ma dabi caterpillar ko je si pe awon bi to ba je yen to ba fi dalu egun oni le je ojabo walazi kadara faade oba to da won pe won ni ma baya won laye oun lo da won na lo si duro ti won bi pe emi ni mo da yin emi ni mo le ni baya yin laye intesi mo je won ma fun yin je leyin na exoslope tohun e jeran ka si ni ti e awon eran tohun mo je na ni eran to je pe won ba pa lojo olohun ba wa ko logbon bi kokoro yen ti kere to ko to di pe yo jade laye to ba ti wa ye eyin re yo wa lo wa awon kokoro iran ti awon omo re je yo gba won lese lorun yo gba won lese leyin yo kan won lo yo kan won lorun won ni le ku won ni joku won si ni jalaye yo wa to yi eyin re kaakiri to ba to yi eyin re po nigba ti eyin ba wa di pofo to mo ba jade waladi kadara ko si alaye.

ti o so fun pe onje ta jere sugbon ba mi to da won na ni o so fo mo ti o ni ya ti o ni baba bi pe in ta je nti ye ran yin je niyan na ni ya re ti ko waju re ko to ku ma je waladi kadara fade waladi kadara fade eni to da won na ni o fo na mo won answer niyan lati no alquran nikan lati le ri answer ti won bi le re question re te ri fi fun won tori pe won bi le re pe who is going to take care of motherless child are ni ti o fun lesin assassin kan so pe nature na ni bo se ye ko wa niyan be ko le se ye ko wa eni o da won na ni moju to won nitori na eyan ma ya mi ninu esin islam ati agbanla aye mo npe yin sinu imo tin be ninu alqurani sinu imale tin be ninu alqurani ke ma mo wi pe alqurani is not an ordinary book, is a portable dictionary that you can see any syllabus in it. Ki se we kan lasan te kan le dede ma so wi pe ka ma gbe kaakiri tabi ka ma se kaakiri afi ke yan jokoti ko gbari sa se eleri re dada oluwa wi pe ninu alqurani suratu fusilati Quran 41 and verse 53 Uni sanuri ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ata yatabayyana lahu annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun sanuri ayatina fil afaqi oluwa ni ma fira mi han ni sama I will show myself to you in the sky wa fi anfusikum basi fira mi han ninu emi yin ba je mo pe mi ni nbe ninu emi yin te n fi n je eyan ayayi ko ye wa nigbati olohun ba fi kale gbata na bi n fi n ka ko ye aye mo si ti so fun asiwaju pe omo abasi oni la tu fasiru li quran fasamanu yufasiruhu lakum enikan o le mo qurani tu igba ni omo tumo re igbati imo physiology wa de imo olaju taye odi oni ni won so fun wa nigbati america ati russia ti won lo sinu osupa a ma gbo bawo ni won ti se lo bawo ni ntal qurani wi ko to di wi pe won lo ntal qurani wi to ni won kokko gbodo se afi ni a kokko se bi won ba kokko se yo yi won lowo sugbon yen nbo lojo waju ninu awon ta ba tun fe se ninu awon kaseji ta ba tun fe gbe jade ameta wi oluwa ni sanuri ni ayatina fil afaqi ma fira mi han yin ni sama njo ti won wi eleyi a mo unto America and Russia go to moon gba won wa denu moon na ni won ba so wi pe it is then we had a golden voice say Allahu Akbar Allahu Akbar awon gba gboloyin tin so pe Allahu Akbar Allahu Akbar ti won pe run ninu osupa in ta n gbo yi in ta won kan ma wi laye ni awon muslimi kan ta ma wi laye ni nbo leleyi ti wa won gbe microscope won won fi wo ile aye won ori ko wa lati be won wa fi wo oke soke ne ba ni it is then we saw a golden gate igba na la won ba ri gold gate kan to pe kikida goal ni won fi se igba ti won wa fi kikida goal se won wa ni that gate dressing like a muslim mosque won dress e gege bi masalasi awon muslimi won wa ni comment maybe this is the process that muslim are telling us in the art boya alijanna ti awon muslimi ma so fa laye boya bi lolohun oba ko si eyan si wojo ti olohun oba ti so pe sanuri ni ayatina fil afaqi to lo won ofira ohun han sama o tun wi laye mi pe yusabi ula uma fi sama won ati wa ma filadi awon kan won si afoma fohun ni sama ati tile eyin nikan na le mo nti won bi an tin se fohun o wa ni wa fi anfusikun ninu emi yin ma je mo pe mi ni nbe nbe te n fi le mi te n fi le nsoro te n fi le nje te n fi le mu te n fi le na te n fi le nlo te n fi le nlo te n fi le nbo bawo ni agbo ile na ye until a dentist from West Germany okunrin kan doctor eleyin ni at omo Germany ni to wa fe so prison fun eleyin kan to wa gbe yin sinu to wa se operation re lo wa ri pe gullet ta n fi mi oxygen sinu carbon dioxide sita o wa ri pe oko la ilaha illallah edo fuku oko muhammadu rasulullah oluwa so pe sanuri ayatina fil afaqi ma fira mi han sama won si fira mi han ninu emi yin won je mo pe mi ni nbe nbe ni nje emi ata and I will continue to show myself ba ma fi agbara mi han yatabayyana lakum wa nahu wal haqu titi e fi mo pe olohun oba nikan olohun oba ododo awalam ya
kivi biro bika ko wa toni evidence fun olohun oba anawo ala kuli seyin seyidu pe gbogbo nkan ni o mo je rire e to olohun oba wi te ba ja niro ni india osan won gbe eja kan jade legbe otun re oko alau legbe osi re oko muhammad ala mi akivi biro bika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba ni josin lenle nbi apata fo oko fatia ala mi akivi biro bika ko wa to evidence pe gbogbo nkan ni o mo je ri olohun oba leti okun wa nbi won gbe a living snail igbi kan igbi igbe ninu yo e ta ri ni pe a living snail won wa mu jade lati nu omi okun ogbo woni fi nge be ti o fi ku tori teyan ba fe mo pe igbin ko bu yo le ko fi enu igbin kan njo na ni igbin ma ku e ti je ti igbin ti won nge ninu omi yo ti o fi ku awala mi ya ki fi bi ro bi ka agbara olohun la ila ila lati nbe leyin re ni e ha ha ha ko tan ku nbe awala mi ya ki fi bi ra bi ka ko wa to evidence pe gbogbo nkan na ni o mo je ri pe olohun oba okan soso ni won gbe obo kan jade ni india egbe otun alau egbe osi muhammad awala mi ya ki fi bi ro bi ka ko wa to evidence fún ọmọ ẹ̀dá èèyàn wípé gbogbo nǹkan náà ni ọmọ jẹ́rìí ọlọ́run ọba ní ìlú kan ní kúẹ́mẹ̀ ńbẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàdágìrì ìmáàmù kan sin ẹran ńbẹ̀ nígbàtẹ̀ ẹran yẹn máa bímọ wọn kọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún alifu wa láàmù lẹ́gbẹ̀ẹ́ kejì wọn kọ láàmù àti haù méjèèjì wọn jẹ́ aláù àwa làmú yá kí bíbí rọ bí ká anáwó alákùlì ṣe ìṣàyín kò wá tó ní agbára kò tó ní evidence wípé olúwa nìkan lọ́bọ̀ òdodo òun lọ́tọ́ sìn alukurani to si mu wayi iwe olohun ni nitori na e ma

0: ni igba wa se ha ni aye awon baba wa awon baba money money awon baba wa mo yan mo yan ni
1: odoye olohun
0: baba ta nwi lo ba lo si oju ogun sugbon ko to loju ogun
1: se ba mi je o lala won ko npe ni ga
0: ati aya re won sunrun wa lo sunrun omo won sun mara won
2: odore alohun isa ko fa eta
0: ni won ba lo si oju ogun
2: ba se mi se ba mi te lawa
0: ogun ta nwi yope
1: la alwa
0: to je pe
1: omanda
0: won ko baba yi ni eru ni oju ogun ti won lo ni igba wa se se npo kan ba roye mi bo
1: ya sali dalal
0: ah Adeyinka Olasukan mi le ni je kanpin ti se bale fila emi na ni lasa aropo ti so lori obe ninu awo tangara emi na tun ni opolopo eyan ma npe ni Lumatek aya meje jade won tun ma npe mi ni baba ajise bi oyo se si mo pe ajise bi oyo la ri oyo ni se bi furo yala ya baba kan ri pa baba nla baba eni ko kan won ni an ba lo si oju ogun ni igba wa se won ba ko baba ta nwi leru o didi ogoji odun ni baba lo ni oko eru ogoji odun le gba ko ni baba lo loko eru ani binu ba nbi yin esodo la o inu ba nbi yin esodo la agba to ni suru ohun gbogbo lo ni
1: alagbara
0: awon baba wa tan mo ni mororo okuroro iko yanjo
1: aliya dabi atira fa ki ko
0: ninu egbe
1: toni
0: ni bi ise
1: akorin bi en
0: suru la fi lole aye
1: kani bi bi re ko dabi
0: ibinu si re ko ma polowo won lese nle ninu ba nbi e sodo.

0: n gbe mi na ninu e je ki n so die ki n dake ni baba da awon e lo ba wu e tan lo fo mi lera lo jeun lo sun
1: ami lo ni yorun
0: igba ti baba oji
1: tu si ta
0: latoju orun
1: be ninu afoju fe ni ti
0: lo ba ri gende odo mokunrin
1: ninu
0: lo jade lati nu yewu ninu yara won to won ati yawo re jo n gbe
1: soro ori ya lase commander ti yo be mi
0: ni baba ba fada yo gege bi o se gbona lara gbogbo eyin baba baba te n gbo mi lara gbogbo eyin eyan te n gbo mi te ti lo lati bi ogoji odun te wa de te wa ri to odo won kun ni to san agun to wonu yewu ti iyawo yin
1: won fun mi la
0: bo ni o si koko ri lara yin
1: ti wa fe
0: ni mo se ni tinu ba n bi yin e sodo la o
1: o gba mo ta
0: tinu ba n bi yin e sodo la ibinu omo polowo ohun o lose nle agba to ba si ni suru ohun gbogbo lo ni
1: cast my mother for me
0: ni baba ba fa ada ajayiro ati ibon pelo fo ogun
1: o lo si pali
0: o lo won pa ni o
1: won binu
0: iyawo to hun ni iyawo temi iwo wonu yewu ti ati e bo loni.

0: Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se bale fila ilasaro koyin re ti so lori obe ninu awo tan garan Adeyinka Olasokan mi kasa ma se daada ajo ko pe ni kilo wa pembo bi awerin aja lu oyo ti dede gbo nitori be mi ore ranko mora ba mi eyan tabi kin ra awon eyan daada awon ninu re awon eyan gidi ai
1: o se itulo wakati itulo ise ju itulo
0: tabi kin tun fe kilo wa Adeyinka e ku ro to ba se posan lo ba ndodo yin be ran e ka san o eyin temi lati United States of America United States of America mo ki eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro o e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023 Yasin, abi bi pa wese biza. Olorun o gongbo. Awon yan gbo wa lori ikanni radio wa biza. Olorun Yasin wallahi taala.
1: Oku to wa lara. Ise mi njo lo.
0: Eyin temi Life Coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye.
1: Ile yi mo lo.
0: Eyin ti United Kingdom. Eyin ti ilu oba nile Yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de tora an baba wa gan na ti loba ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo ki eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o shikun shinshun ha ho mo ti yo wo
2: olohun ba mi ran won lowo
1: ajo si ni oro mi lowo olohun ba mi ran
0: a tori kori kori tu ku tu

kun omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gbo mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni jebaje a ni jekoro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fere wa patapata ade nka okiki mi tin tan kaakiri agba nla yi o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun kin re mi lo eh olohun kokan mi o bale kin wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o eja ma se daada o ayin ka ma se daada tori pe ile aye yi ko to lo bi opa aban ninjo sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun won ni ojo saturday ni mo tun soro lori oro ku mo tun soro die lori oro ku mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won mo so pe o so be lo to nisin pe in ma wa so eleyi lati ma deru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo nfin pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye ke yan ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada eje nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo te wa lorun you are the most high god igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nu papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olohun na ni o si ma je olohun lo o ma je olohun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olohun you are the most high ayin ara mi o ye yin won bo na

0: ya pain.
1: Ma fi Apolabi o lohun o ba wa se mo o iku lo yowo re laarin wa agba osugbo dowo o sun.

0: ni ke fi gilugi ke le ba gbo keke gi e fi rin lurin ke le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo adeyinka ke le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro ima ninu mo an in konko bi eni tenina ni mi emi lomo ba ladeji gajigan togo togo togo togo agbogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni nla nu oni ma ti ma nwo sunsun osun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se o po mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deru ba yin o mo wa kin ni lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pe ra yin wa se ti le e pe ra yin pada wa o e pa ro ke podo fin na yin ade yin ga ojo kan la jo yin o eyin temi ni Bangladesh ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la jado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbe oku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and
0: o we loro mi jinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo ni ya meta kan meje kan pelo kan le logun kan omo gbongbo ni ya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ni fe ko la
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewo wo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori to ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ai eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owo ni dano ori mogun to fodi de ni fori mu to to foto to eyan die sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi si nu temi de yin ka ayin be yin awu abu ayin ba mo keke soju pin ni sin ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbe yan mi bo ba roju ebi ebi le mi de yin ka o da o ayin ni mo fi mo so pe ha ewi be kaku be

0: Tributu Mafi Afolabi enikan na tun gbe mi mi to je bi ikankan odo ni nilu Oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan po si kini re mo la n wo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu Oyo lana mo tun de se bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon musulumi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enika to ti ju o ti jowo awa le ana won na won so pa won oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugo odo awo osun lele emi ede ti tun fe ma gun mi emi ede si fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igoda lo a pade
0: gbogbo awon ti ati jowo awa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darin na ko o doju ala ayin o tun dojo agbe nde e ma se daada o e ma ran ti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re kokan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo be aware
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke mo ti mo fi jan mo ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu e sa dede wa o e kan tan ba ran mi se bayi le jiti ni o ini obi sasadanu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma nseto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o ise ta ba ran ada ki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo tin je ti mo n la agun
1: ibidu
0: ba won eyan fe ran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le saso bora bi aso a be gbe in lada ni keyin eyin temi ayin ojo ojo kan ni na otun a dile leyin asusu je ọjọ́ ọjọ́ kan lówó dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo olówó lówó ayé ọjọ́ ọjọ́ kan nipò dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo nipò ayé o ọjọ́ ọjọ́ kan lágbára tẹ́ ní láyé yìí ò ní wúlò mọ́ o ẹ̀yà lágbára ayé
1: you had to leave us
0: mo so ni jerin abijo wo ni jo sunday bo si sejeta abijerin mo lowo dangote le lomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo o ininji o ma wa ori oku ka kiri o ininji o ma wa apa omo tuntun ki ninji o ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Richest Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Richest sai tun jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiere awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na

ni royin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to sese si ayeye ojo bi ori kadun re ninu osu ta wa yi na ni may na ni may ni may ta wa ninu re yi na ni lo si ayeye po npe 49 to tun rokan to nkro kan pe ah won mo di 50 titin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing ah in got him back by 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks a malaika to na sese pe ni joni to fi le pon ti to for dede roka to pe gbogbo awon olorin awon lola lola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks a sulia malaika sulia lawo malaika ya ma wo ga ah odun kan na ti eni malagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo wo mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe tin ba e pe 50 golden age yi tin me pe ah ah a da keke luke a da bi edun aro bi owe abe ori keke janori fe ko la emi ti oni dola tin ba won dosu mejila adeyinka.

0: Mo ja yin tan mo so fun yin mo so fun yin emi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi deyin nka gangan na olorun lo di so mi kale si fun saa ti a ko ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti an gbo oro mi ti an gbo ede mi ti an gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call.

Ajisebi Oyo Radio TV. Awa ni ori Twitter at Ajisebi Oyo Radio. Awa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube buwa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube buwa. Ni ori WhatsApp buwa 070 te ba fe pe mi e fe beere account number e fe sanu mi e fe lu nlogbe enu abi e fe gbese photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi ka fo ni kan si abi ka se jingle kini abi ka korin fun birthday nkan kan a ma won ti won le se gbogbo e la le se e gbese fun wa e ma be bi pa wa e da kun e ma je e gbese fun wa gbogbo e na la se.

ase o ah omo baladi golo mi tini adekunle eh baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lowo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? See, can't legalize corruption.

lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri da so asi baba kan na lo bi ohun ati nixi brand alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni joji won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyan sore mawo be olohun o salekun kefun yin olohun o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun ba ko ni fe bi aro san ati alepa eyin na olohun o se ikefun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere ni bi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun ba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun ba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun ba nikan na lo mo to wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo n lo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ko loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa ni kan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun ba e ma je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye ki n le ba ma lo ki n le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: an fabio
0: ni on ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ba tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye ipete bu tele won o nigba ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo ninu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to n kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba n se kaba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo abama ru ewo la ba ka abama ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na ma so boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo.

0: la fontina
1: aje to wa pada se se han ko mo soro pipe kan bo ladugbo alorun pipe omi na wa ran yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila ti o ba si olorun ala baba pipe yi ladugbo mi adeyinka loke oroki loyo alaafin wa mi baba yi rorun tap omi lo to wa so ninu landlord meeting landlord association lo to ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o ba ronu e lo si gbogbo adugbo gan ni han yin sey na ma se rufe ru ore bayi baba yi ni se ko ba se pe ile ohun o bo si sale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugbo yi lo ohun o ba ronu omi ta han yi lo si tori ko wa gba bo ohun jin pupo ke se awon bo ta ma ngbe ta sere ta sere ladugbo ti ayen
0: arigi gbogbo nto wa nfomo asile ele mo da won lasan
1: se atun mo nti baba paito ti mo nwi nse se atun gbo nto tun se to pe awon landlord awon meeting ni awon landlord association o to so fun won wi
0: ale ro to fin ni
1: bi awon eyan se mo yin ya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun gbe se mo yin ya gbe soju odo kaakiri gbogbo eyin na te n ko lete iko toilet sile ah iwa ti o da lele iwa abaje gba to buru jai ko ti e je pe oru kan ga meji lele gbe ni soccer we egbe o ka e ma ya gbe sibe ka e ma ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomin la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o eyin te ro ko lete wa ni ro gbe iye toilet ni ani egbe loru meji be ti e le gbe ni normal soccer we kini ma pastor yo wa se ni pa won eyan ma fi igbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni ta won landlord o bo n wa le sadugbo kan ton bo n wa le ni se area ninu adugbo wa ton bo n wa le ninu area ladugbo wa ko won o gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oji o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won ma monitor seyin na sori fa awon ladugbo yin adugbo seyin na gbe se mo riri eyin nbe ayin abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gi so gi o te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ayin ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se ki olohun adia fun iwori oni kan nijo titin darin oni kan soso gi o seyin nikan soso gi o le nse ladugo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin esore fa awon ara adugbo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan anything ṣugbọn e ma gbianje e ma so nitori pe en to ba se die yo kaba en se o se pepe yo kaba en to wa se pupo na o no to kaba mo gbe ah in ba to gbianjo kin ti sore die si o mo si sore ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo sese en danu bo bi o.

0: o ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo yin te ngbo mi lo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload e sori server ti ba n repeat ara re ati mo na ala o ni so wa nu mo lai lai fa se ba ri pana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki un ta ma n gbe le wa lowo ba ti won fi biro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gogogo e le lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be sending me to my lawyer to bed tower last in long name. I'm a little color.
1: Bato Damijo, Bato Riaye me, Boro me die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo ma gbagbe e mo ran ti pe ko si ba ti pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba ma mo nso fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a giku bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba wa na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: Olova to le fun ni
0: ma sun ma bara mi labuja Abuja tin ti fese te ri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai tin de be re mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lein ngba ta ba ti ku ni jo gbe ah oni lati gba to ti pe o ma ni ni kini iseju meji pe won ma do si ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me find Jack Casamazi that to your petty batting pioco me. That batting pioco me, your man, you let it pay. I'm on said that, Daniel. Motorlet, are you pay? That bandy banana, what see? I saw that and see. Then it on so what was the Toro of one? A bandy was in that man who was a five near Emma Dassi. Go say, I am a tassi that we bought you along, but you Emma Dassi, come on, say that, thou, Emma, say that, thou, a jammer, say that, thou,
1: that's so cool.
0: Allah ba la la di pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po tan buye pe sa ko si be en to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virile lo ngba to ti je tin je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma te eni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin àwọn dé àyè ibì kan tí wọn dé ilẹ̀ ibì kan tí wọn ní kí wọn yẹwò tí wọn yẹwò tán tó di góòlù mọ wọn lọwọ tí wọn bá ní ká padà yẹ gbogbo ṣé oore tá a bá ṣe ní àyẹwò nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ wọn lọwọ ara mọ kábà mọ pé ká ti mọ ká ṣe díẹ sí o ká ti mọ ká gbìyànjú ká tó sarapa ká tẹláì ká sáìfù ká tó ṣoore díẹ sí a ní mo tó wá sọlẹ kan yí pé mo ṣoore kò gbèmí ọlọwọ kankan náà nínú ni o adéyinka bóore bá tiẹ̀ wá dibi nkọ́ ìpàdé gan òun ni o lèmi ṣe ń jẹ́ ká sáà máa ṣe dá.

0: se tori ada ada le aye yi na to je pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la ditan gbogbo aladitan o aro ba gbogbo aladitan ka sora ka le ba aditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa se tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumi ni ati mumi na ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe le kama e je karara wa lowo ikede yi wa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin to fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi oyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

ohun aleha o jade dada in sile forward dure pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugba te ba sa ke se mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and dog pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo ko on fe se nkan bayi la yen da si o ni awon kan da si gan lati orile ede Dubai and them on da si lati orile ede Dubai won si raise ni ale to n post e to fi dijo ki ta lo be o lo si ti raise over 30 kini ka 1000 naira ti abi close to 30000 naira pelu owo to na bi kun da ta bi lo se leyi ara bi full stop lo makilini fonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o nbo na mbo yo won ele o ti jacket je

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan toko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon ori ofe la won ma ri gba na bi wa n dupe ori olon na bi lo si bi gba seyin na se n dupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olon ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olon ba ki o tun ba ma pese re fun wa olon wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena ki gbe yin te ba nwo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ko ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level to bi de tertiary to bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu n wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je chat mu gege ayi takada mo fe pa account number yen 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22-31-47-64-34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12 lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke ni on erelu loke oro ki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry ni iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa won mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation ile ni allos compound tora mo gbomoso ni won sugbon ati kole so yan ti domo yo nanu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won logbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu allos compound tesiwaju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081-4161-7576 081-4161-7576 tabi 080-3051-7465 080-3051-7465 ajen tun meyeji pe le kan si 081-4161-7576 ajen tun meyeji pe tori network is disconnect ni tele 081-4161-7576 Adeyinka Olasuka mi mo nbo na ke mi o ma mura ti lo.

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun oba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si ngangan da le ma fi sakawe giga re. O tobi ko si da le ma fi sakawe titobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun oba na lo tobi julo.
1: E se te ku fun mi. E se te gba ya mi je lori ki agbelebu.
0: A ton dupe po ji wa saye leni o. A si toju orun doju ku.
1: Su loruko.
0: A ti busun de iboju oku.
1: Kan Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasukan mi ka sama se dada. Ajoko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi o ba ran ko. Opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni. Ayin ayin. Thank God me. Nile loko pa leyin oji.
1: Irawo owuro. Oni kon lare wa ti oko mi fe. Sori wi pe
0: e ke so nile e ke salejo. Ka tun ni pe nbo bi awe rin ti tun gbohun de laaro yi. O to ti lanu ko to. Orin awo bo si mi la.

0: si fi ma na ba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro jesus olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
1: ohun ni tono yo
0: anu na lo bi ngba wa o owo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko yi wo ta awon asise wa o to se npa wa mo
1: jo ti mo yo
0: to nda wa si opo lajo sun lale ana
1: lolo
0: ti won ni anfa ni ati ba wa ji sai la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a tun bi oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

se ngbo bo se nja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese tengbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

yan lo duro ni a ti pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri to ba je ni yan lo duro ni a ti ma bere owo.

0: Tola.
1: Alore ni nte ajo nse wole wode yo si wewo were alohun o gboro gbe ni o ti o ba se po kan gbagan gbagan ni won ti ri na so nkan ma de bi olopo
0: ola sins and griefs to bear
1: yo ni ti o ba se po kan gbagan gbagan ni ani won ri na so nkan ma de bi olopo
0: God in prayer oh what peace we ought
1: line there don se wole wode
0: oh what needless pain we bear oh, because we do not care.
1: Iku na ni ma nso le olada oro.
0: To God in prayer. Tori wipe to ba je ti ti wa mi.

0: ninu iboji wo
1: e ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na ile aye na lo ma
0: o ba oko
1: ni ka se sare aye mo niwon
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo niwon o
0: o ba maranu gba o anu ti mo igba yo ope
1: tori ko si ba se le le aye le aye to
0: jo ari keru
1: o si ba se le wa ile aye to
0: to ji gbogbo eru miran ni ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti
1: a le ba a mo wa na ni
0: o fo pon da
1: a mo wa na ni
0: para da lowo
1: a mo wa na ni.

0: yin ma pe bi awon kan ma se nje olodun ni pe don teri gba so lowo lowo yi be na ni atun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tuma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki
0: Soja go, soja come, but Barack no de move. Oh,
1: kisi ma.
0: Iba kan lo, iba kan bo, iba kan si lo bi orere.
1: Lo jono.
0: Ani kama se dada. Eja ma se dada o. Dada na lope kama se eja ma se dada.
1: Ola sins and griefs to bear.
0: Ah, oju ma re. Eko oju ma o. Oju ma alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o.
1: To God in prayer. Oh, what peace we ask for who forfeit.
0: Aya je ki n pase pelu o pelu oro Olorun. Mo fe pase pelu oro Olorun. Aya je wo nu we Deuteronomy lo. Inu we Deuteronomy.
1: Pe to ba je
0: ni mo fe wo lo laaro yi. Mo n bo na.

0: salam ya salam sulil jalali wal ikram
1: bi qalbi ghayrullah
0: azira munka latinu we Deuteronomy ori keji din ni ogbon lati ese kini lo si sala
1: ti wa bi
0: bi ti atin ni awon ere nje to wa ninu ki a ma gboro si oluwa lenu ki a ma se ife ti baba ka ma se ife olorun olodumare ka se ma pa awon ase re mo nge ma awon
1: Allah
0: ife olorun ayin fe ti e ni ka se ni aye o tori be na gele ni won se ni o
1: Allah
0: wa ni onje ojo wa loni
1: Allah
0: dari ese wa je wa ma fa wa sinu idanwo gba wa lowo bilisi leni o tori ijoba nti e agbara nti e
1: bi
0: ogo nti
1: e
0: lai lai amen.

atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo oyo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba roye mi awon megbe OAUF oyo ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun e fun yi pe ai las olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nijo titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo te ti etemi o se temi ki kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo owo ago ndo oyo seyin tori aiko worin ejo ni se pupa won OAUF oyo ati bani ndi buro ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe oko nikan ni omo ati bale ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo laruge ka fowo so opo ma panupo beere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo beere eto wa lowo.

0: ti o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e la
1: mo se soro la we yan ma gbo won mi hin oro wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a munu tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me yan ni

0: Mi ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mi se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: yesu christ wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole an a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo ati pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epede
0: olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo.